0: Ela tirtiosiva. Enkupushire oja pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
1: Pipi, mohano pia no kati bakani.
2: Mwenye ni mohano. Ini rarambala wira atu yo hasi wela yoja.
0: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yo uma.
2: Ayo mohano. Iyo jasaka sote ne kinape ani mrerelo so kisivela wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa iwa uma nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
1: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

kala nimro boragan uyuwe na yawe kibori atokelela kai kala namulu palen ayibe luwe mfoku wahan leno tam bariwa ne makolono bariwe na manjiwa

Hatija, imeka muhitonko neliwe sikereto eyo. Wala ela ya wakela. Tehitonko anyuiwa. Professor Marcio. Ah, imeka mlopana kiroli ya lekasa kwaka. Kwa hamo saa, kari yako malema uku. Kinanyi heria kahanle mikakatu kahare na kasakuni higule. Kinanyi vinyo hiyo, kela kama itana kamilopa na karawa ni waka kumu. Hey. Amu ineki hodi wakiroo kahaiva se kasakuki ware. Onake kuhemroo hapa diwa hoye. Ohiyu lava munkelo muhuli haka weka ariyo tumekasako wala mrosu welo ntumi hiwaya no hiyu wala mnolo ha kamina tuvinya hoy.

Hili soo ililiwa atuo tene amutwami anangulia na Raji Msambiki. No pia hiyo nilaka na hula nikuru na mira votene na noo Raji Msambiki na ntava ni makuwa. Mwili aleva aldimirit beteni mamsaruni Abdul Kalitish umati nani okala vura nilaka kanendera aikale papa, aikale kaka kimuhi makaka jilu magina tongwewe hea nilaka nila nikuru na mira votene. Ola vani keo lavula muhamu masa okande. Wito kiha wa iporova suru pale. Ola maha ninkilahu olavula olava. Mazini natu okela hola varuwa mahola. Ni uriana nisipo ni itiki nyabakane ne. Karibu, uriana sasorera.

0: 18 horas e 19 minutos.
1: Será que não gostava?
0: Rami. Romala, Weriemi. Akala, Anitana. Boa noite.
2: Boa noite.
0: Ngaya kansina ni mwera maprojeni.
2: Niyo nitanua Simão Simão Aliak. Ni mwera mukite mukicho mpoma mu monami epeva.
0: Aku, onami epe.
2: Ayo, onami epe mukite mukite mumu.
0: Ayo, onami epe kale na miepe le isawate ibairu kulutu vavisha vale.
2: Baba babuani hala ba waroka ntoso bo reiye ntoki kala ka pahimu ka temendiaka.
0: Ayo. Gayaka Hendrera onami epe wani hala roka sovore iwe.
2: Yo pa kera vale urivia.
0: Ahe.
2: Urivia goba. Ate tu sa kusei en roku sa pahendi piene la pahimu ero tremo.
0: Ayo, ayo.
2: Ayo, yari. Hey, urivia pahi.
0: Vame kanyi hera wera nto tu ise. Nini. Kanyi hera wera nto tu ise le moro anora wera manani hovu kulelu urivia no.
2: Eh, vale mira na ate kuna kuna ndoa ila mkuu kwa chini kwa hiyo mwe kala ne kala yeye le
0: ah moro wa ah ukulu kwa chini tere
2: ah kala yeye le kwa hiyo
0: basi nton kaya kwa
2: mstudi yuo
0: mstudi no vakani ore rano nini mshukuru mwenye mlugo
2: kaya
0: kaya kwa isalamu hano yasimau
2: mi isalamu yo pa chega que na ave que lilla ane nezava ato na krasinta ndo kya era ka kendo ora torria e kro en tom pliki ni vale kaave ke lam pliki ni ute yasi ndo havo ke na pa cheria ta wa kuma chehe aru mintu ke hano a ama makavale ana masapa tu chuntu na yia kere torria ke hano tanchi manke tambe kaave ke lele yawo ndo ka kuma ka yiwe kiro to ka pika ne to kere to pai kipe wan shilo wale kere na shilo tele machi special kuma rine wao na mware ana sha na yo tele ndo ka kuma tsoba le to kere to koma koma mumu ka tie ko watu bana ndo wale kere salamu iyo na mware nyo na sha na yo ndo ko tsona mie ko no to ka na mama ko na matuwingu bo hanu mara mukato ato tele yo kina vete lawa vikin la wa sorera ajiri ngiro buliye niki kodira pai
0: atikwane khandara wa shukurela na pentele vri hela ni hiku na wa sorera no wani wo makomaso
2: ini ando vanje ni ka shukuru wa shukurela tuera au abare mteko wa salama apiwane ya panye na mamu ya wa salama
0: amina

0: Samawe
1: na kalania.
2: Yes. Akala runholo warami boa noite.
3: Boa noite.
2: Isina ni mwira wowe.
3: Berlin abeli mukutana tsisa mukovola.
2: Mukovola nkahaya ka irwe shena biliu.
3: Berlin abeli.
2: Ah nkahaya ka mukovola iwo hi ula unila sai sai wo.
3: Na nila sana sana so temperatura mas epula.
2: Ahe yo more pulene mas iwe hasa.
3: Yo mora bahedera.
2: Ayo, ay salamu, salamu.
3: Salamu kenapa dalam mereka rupanya nama Mario. Kenapa dalam mama? Kenapa dalam dia seraiwa? Nama raya si nadiu silu. Nana Kashmir tu, Ede, Shazia. Kau kira kenapa orang Berlin ni kau tu ella?
2: Irua say.
3: Kina pachara binyo barra, kina watu tuwela.
2: Ayo, masi kive himia ya yove hatisi iso, pahihi ninu wasi iso.
3: Prikato kwa shukurela.
2: Ayo, ni hiyano no shukurela o prikato, ililiwe salama na musi awani uo ni hako masa.
3: Prikato.
2: Akunya atariba avo?
3: Ana amuru wava.
2: Ah, oh, ya amuru wakamu alela wina wavare linya.
3: Pusa labula niyeke.
2: Amuruwa kasiso, kantu na mkori wa wamora.
3: Ah, nari, na wabaha, nangia mkori.
2: Kunyata.
4: Kunyato.
2: Muromu ate miherarati yo, wankai hali anyuani yo.
4: Salama, kaya hali kunyato.
2: Bakani, bakani. O, neliweni, karaka tolo hirere tuwili pihomuruwa, uruwa mbarleleka yo.
4: Wakile na makoto.
2: Ah, na makoto.
4: Ah.
2: Na makoto, urimu irom votiwa, onkelo urimu irom tharekele liwe sapola, wape wale nikusi, oniri huwa sayi na makoto la?
4: Urimu apeyi atune itomati.
2: Ayo, atono opu, ha?
4: Ah.
2: Ayo, nsina nea ni, teni wani?
4: Kiniro li arusi na mare.
2: Ayo, ayo, masashina mani yao wani wo, salama, salama, kumisapa hii.
4: Kumita.
2: Amusia.
4: Karati uwa.
2: Wakani wakani. Amusia alokope lao maheto koto oro wawe ha.
4: Amusia kumita tabte.
2: Ayo. Mwavaha kama koma so yao naso. Mwahiwa ati heru.
4: Kena waha. Koma sama mokiara. Shalina teofilu. Na papa saraiva. Ati anganwaka. Kine waha. Roko rakashimila. Na atiu. Kimemba ndokutiwa akashuzela kikwela nyaka.
2: Ayo mio kwa shukurele tokaraka tayo oto ohivyeke lesheke mruwe kepa hii.
4: Hapo nimeko shukurele.
2: Haimai, haimai, haimai.

0: Kalaru Holwarami, boa noite.
1: Boa noite, mano, boa noite.
0: Kahaya kamano sina, mani muiro wivo.
1: Kene muiro na muiva, kata mendo matia ni kiri muro, kini kinan tepo ririwa.
0: Ayo, matia ni ayo.
1: Jiri akao.
0: Ayo, uva mahiku alava mtu wa panyaru wokala tu?
1: Ayo, nimi kinchamu kinatla itiwa wala, itomati, enka, kerina kurela.
0: Ayo. Voi wo matrapa hii wo.
1: Wai, tata miki mandokalo matatu.
0: Aba wakinyonya wapachaka, tunawalela we. Hey, meme momo kuvela muromo, okati wepula, munishanki hamo, nana mwane.
1: Kala, imagina hata kampia maadhi wate wakama kampia.
0: Ayo, isina na yaleiri wa sheni, nkisuan lole pa?
1: Nivea na kandula Fernando Rauli.
0: Fernando Rauli. Isalamu.
1: Isalamu kinawe kela ama regala ni nguraka tukena mucha. Namai okiara angkau nak kodlu. Nana kala ote na nora morba maha uri riwa kinawe kela ka.
0: Basi awe aweke, anamani awe awe aweka hivieto awo ahika kelaneva ikovo.
1: Nata ahinu wala masi. Kena lela wihivieto.

0: akalarungu lwara miponoti.
1: Panoiti manu.
0: Nsina manu, animwira maprosheni.
1: Nsina kumihino asaveto alpino, osulisono sibala, kemwira warishtarlo.
0: Warishta.
1: Eke kai.
0: Warishta, wakopela vale, oleshe vale, wavira.
1: Wagiru ipiye, warishto alpikadu nukahe.
0: Ay, arere liwa, ya panye sayo purovo.
1: Ayo.
0: Nasaruye kalai.
1: Eh verdade.
0: Ah, nkaya kwani wo masi amatani na namana.
1: Amatani la na tempa na namana hilla siwa.
0: Ayo.
1: Kaeni wo kutiyo.
0: Ah, bakani bakani. Opisi hi wo nera sana ba peliwa kama thapa.
1: Eh, uka ngali pele karo merka tu are storm gile pelanto.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Ah, kalai. Ipanya rosa huyayo mpaka ulipelela na pahi.
1: Kaya.
0: Kaya isalamu?
1: Isalamu, opete kaya pala kaya kaya kaya kaya lava amuru kaya namuja anama teka anama tuya papahi. Yoti kaya lava makarwa mkota wani lomra poti. Nashuma kaya nelsoniao, isho kwa kalinda, telma, jenita, niya kasimu. Namu saki nako ampaya anama mwesi ya.
0: Kapelo ko hawe owani na mwesi ha enera to kereti twa ya mulpali akala e shosho wakamo.

Obrigado, Muluku. Mahawo wiki sante mukiva nyanyo. Masisiroha tarusulu pale. Kimukiva ihe opanya otajiri. Mukiva hotwela nato ne kumi. Kine shukurela. Atu yao mukiva hanyo twela na kahiwa na mana kwaka. Atwantiti miho. Anamwane. Ameravo. Anashulu. Atiana. Alopwana. Oteni yao kina arule lake shapewa. Eduwa zora ya makari pini minutu mloko mitanuni mitanu. Miyo rajaba sana kivono waka mustudi umu central tekini kukati uo. Kira kikaliheri waka ni mshiri kaka juan rasao. Oranteliwa ni Abdullahi da Palma. Kinovi ya vakiroko wani. Mumvira haka mkinkombe kaka mluku yogo. Wira zinchi palisinoa wala melani mbawa njini mawamusi mbanyo hatani mamite kwa mbanyo. Kakuwe ke wira pukawa wira mna kalamure teleni. Wala mni hala anyi mahaleke mpenta naka budidimha naka malevela naka mkupala naka. Mnoondela na vatu kahiana mawane rupahi. Akalema promoni tuwela anyu nambara anyi mtekotema lelo ya mreteli. Ah, yo kalen kalambirima na ikumakuniru wanovala nasa.